Kɛlɛmasa de kɔrɔ ni sɔn kɛlɛyɔrɔ la i tori ba furu diya. Cɛ baji tɛ bori ka wɛrɛ tɛ tɛ tɛ u. Ne mana to kɛlɛyɔrɔ la ne kɛra.